0: Alo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nono hali so sheliwa?
1: So sheliwa kaha mama.
0: Wee, so sheliwa. Ano pushere kensina muradi uni?
1: No, ati shere melia Fernando, no di melia Carlota.
0: Melia Fernando, Carlota. Oani, oani shalawa?
1: Oani shalawa, pa iri wa macho aja nene.
0: Enda rashenu wani uva?
1: Se vuoi ora una macchina che vuole a te fa questa guani io
0: guani cogia morete leo
1: alla
0: mani a come gai guani io ni hugo nava nata me la notte pescia o cala nan titi mi ho mochi na wana mani guani non è detta sai
1: gai rosa era la mattina rosa cosa ho ha o io hanno hiki e non a cala Luku ni kali here ya kipi yao na anaka yao, nira akumi.
0: Mete nwaya?
1: Mwaseli wa kenyo keresha. Mwaseli kike la atiwa tani.
0: Na amusi. Nunu Carlota, salamu.
1: Mwaka kera kinaba, kinaba kera hiya kala sakin tantoni. Lena nesu wala siyansi. Namo kiara Maria Manuela Shalawa. Mimi wani unu kindawa hanke kala Marisa Urosu na anama anawani. Nama ati Elena Saiki. Na ye na anama uka. Kiki yata waka Nelsoni. Ningavisi nyaka. Amaranda makocho iye. Na ayi. Amaranda makocho. Na iye. Angilishi bina nuku. Andisi, nama anana hika, nama araene, nato nyate na mato nisha yao, nato istante inumari yao, kibaha isalamu na ala asaru yao, wana mbina igo, amame usheni umari yu, ambonre mori yao marana waheria, anuna marana felisiano, nama haisalamu, amma marana zivalora msanguna iyea, nando kura kansembola yao, nima kamara naluiwa, Ima kamara marito amu mana ke liyashi, na maria ma delta, mana ke etikare, kali na maria tisha, Elena, Carlota, Lise, Tony, Shiltu, Shiltu baka delta, na kamana nakala uti na mara. Ya nuna yu kinama handa mizala.
0: Mula muhali soche liwa sambakubani.
2: Basi mio bosi ya salama kama studio.
0: Studio mone ni shela si wamu. Kahaya nsina?
2: Ndena na kakineri wa sekunta Antoni. Yoso nduwelio nsiwe.
0: Ya nsiwe. Baite nwayo nilo?
2: Masina hata novi nyabake yo keresha.
0: Ya weke leke amusina apatani.
2: Isara mumi ukinapa chera ashirikorati, aso ashirikorati ukinapa chera ushuti wuyu mahawi ya akala wishirika kwa wia ketekele ketekele manaka juu, mimi ba kali kambi bara baile kupenkari yomi alipani lotele la pola, na mara na maliseti ni ena nunu kihava kirela kuto kara karo la ashirikorati, akustante no mario pana mina u. Ala saru Lorenzo, apa apa na montau, eh usai ni umario na amara ya, apa apa Luishi, na amara ni na nado welezwa, apelita ana mafesta, na dina hotene, ndo gavi na karuba kina alipe kerela nla makos, ase poloram thamba, nila makarakarto oronde maria baba, ni unu kini kini pia baba kina biriha kina bedi nyelo wala mela.
0: Kaya kala kina kubai kata inaso sa?
2: Mikinera ba mga kantero kihilon to rati uigo mpaka po liya liwa.
0: Yansu, ano pajeraro mutano ba?
2: Kine mpajeraro.
0: Mbo?
2: Mpaka ba washiri kaka kaliya laka. Ahabu nguweru neistu sirola mpaka kina liya la.
0: Mweru na waneta numbala bala olelo ba?
2: Numbala pera nungu mopora kwa ya wanyake linya elo ukiwa la melela. Kwa shukurela.
0: Asante. Taarifa toka ni wa Amelia Fernandi ya Carlota. Ayaya, ansiwe. 3:46 minutos.

0: kuvela nekiwa hosha. Alo, bon dia. Yeah, bon dia.
1: Bon dia, tayali.
0: Niyo konshelu wa manu, sina?
1: Sina kiruwe stela u Nelson, ikini mwira oparane, tistiri dio ribawe.
0: O anu ribawe.
1: Ah.
0: Endera iwo?
1: Nendera, maja kenuwe hamele.
0: Masu ribawe mutatisha ni ba?
1: Oparane, tistiri dio ribawe. Aha. Rwaka omalemo, hitinji ya tau limiti.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Gaya, endera wani?
1: Ndero wane nukini weha mele majoka.
0: Majoka.
1: Majoka, ntamruwela maana.
0: Opaji rotumi hazi waba?
1: Ulu. Notumi hiwa za maana.
0: Oyu mwakabi.
1: Mamba moju re 25-30.
0: Masiyo nikana mwale iwe mutu. O watra na namwa nuwani. Ondi ponya matapishu.
1: Umatapishu no mulia sana ene ocho kuchapasi sana.
0: Ayo, wala rapie yo. Masipa, kampanya yo tumihaswa arimu hinaho. Nuwede la rata.
1: Eni kechele wa kani.
0: Kani ili alaba?
1: Nata.
0: Onyo, onyato pachera wa yatamela wakati wala, pachera tutuma, isuapo obika na vale seyo mwapunyanyu.
1: So malisha wantuma tahi ntuma sana bahe. Ya purgasa mchutumeke chu maneno leto ashukurela.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Mete nwayo neno?
1: Mete nwa kalamba kina uherra de chwaka ama anwa kanro kishikura wani no. Ah.
0: Ni huku nana mwane?
1: Nana mwane. Mutupi yao ni mwiwaye
0: tako. Mwiwa mwaka apela mwaka mutupi uo.
1: Yo wato tahi.
0: Aha.
1: Amelo no muita.
0: Olika na bo.
1: Olika na. Ama nemruele.
0: Mhm. Ah, vinawa na buku kutaka no pia wanu ribawe.
1: Ayo ribawe ta hiti street yo ribawe no masi oparani.
0: Mhm.
1: Orwa kata omalema, omalema hipi ye limiti.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Bo oparani ono ono vikano na mikonya wala.
1: Eh, na onni vikana mpaka pa he. Oya pano onni vikana tho.
0: Mhm.
1: Isalamu
0: na musi abakele ka musi na patani.
1: Isalamu so patjara ke nama hamara ka shwenye lisi wa hakai khutisa ya la. Rui patia tara erono mercato fera como yo kale fera wenno.
0: Mm.
1: Ya na weli aginaru hela naka shwi le. Safira Daniele. Nil Sataniele. Kila kukilaru hela mlama kwa Horacio. Ulama kwa mare. Kunyata ka Akita, kunyata ka Isaura, na mama ka Elisa Muhemela, na waka Laurinda Mwasinku, koro wa maana.
0: Okumo riba wa nabula, alabunle?
1: Esteva Unelson uparani nilu riba wa.
0: Santi.

Ishe Murima. Namutu wakanda matoli lwawe. Inamuna soo panya ito. Siyo sindrewe rautiti miheria. Nimona ya nene uvilela. Kala uira kina kwa rope hiria ba. Kina pachirutika. Kina kwa no vinyaru. Pahi yanla yanla. Ulamutu ni kanyanya. Sinsuwe lawe ni siungweri yao. Yate mulela. Mpaka wahi yerea. Mpaka uhiwone la nrima. Okala nepole ni ovile la sanene. Wano, mana ni hotola makarara. Itatapiri. Soro hotola sawinyo. Muhira mwenene eleria wawe.

Yo pacheria ni muhime ni hiku ni trapeliliwa na maulimu enkuni na elivru sana mwane. Ni hiku ni trapeliliwa elivru sana mwane. Ni hiku na maulimu enkuni ni trapeliliwa ni hiku na elivru sana mwane. Ela tiyoko hayo pacheria. Yoko ha yanenli. Muhime ni hiku ni trapeliliwa anamwane awa Afrika. Yoko hanera runiyo sinsa, munisuwe lihe e kapitali yopa cheria, yelapo ya o Brazile.

0: Sisa ni pia okuma ni walaka na mutiana na kaleliwe ni miano Janet Hortensio ni mkali hero wa Rosario Angelo Omakinani.
1: Programa ya mtiana.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa di mandia hurian lai habarisa he novo rano pentahu ne muniwa mustu di mahumu ni hima ni hiku nane e trimengu e vosi suila. Wakati wakani ndrova hama sumpata ne muteko Rajabu Hassani wira ni hurian le mvando arnawe mawani mo uomu iwela uiwela hisapo. Samirando sohi na hiyo na nerliwa anama nento tumeliwa omelo vale ni hiku naya. Ekeka ima siva ni hurian ntepo sipo na mkarene. Mihala, tumbuhi tanaka. Naka nivaka masu.

ke kain tova patale raja pasani hosuli hawir na vopanya na wir herene na vopacharaka okohera mirarelo yete pinire liwa anamane ni kunaya omelo vale.

0: Akala Ruha Luarame, bon dia.
1: Bon dia.
0: I hali so sheleliwa.
1: Sheleliwa, tau sheleliwa.
0: Yala no kala mwira vayi?
1: Mwira na mashilo no.
0: O na mashilo. Na mashilo umuriazi, ho? Mwira umuriazi.
1: Ayo.
0: Ende reshemva kote kote risa iva mawani mo nihiku na anamwa ni umelo vale.
1: Ya. Mutuwa perepera rumwana kuyo, bahi parwa bahi kamarana.
0: O, va, kamba hiwa namwane, kaha namwane?
1: Ah, na
0: mane ne.
1: Ayo.
0: Enkaha yego atuki hesheni atuki amutuki hamalia kunto yo warahe kamisa ya ana himala.
1: Roden go bereberari.
0: Bare rakabo.
1: Ayo.
0: Andro holiwa nani? Oshikola waya.
1: Oshikola.
0: Eh.
1: Kinema hola masaka.
0: Ekala sishena riaya.
1: Awakina ari segunta. Ai kama athagina ne ari darasera.
0: Arian Lee?
1: Ayo.
0: Okay, kai. Baka kalo akiviruva.
1: Wera.
0: Arriva boriaya, wala na rotwela.
1: Akuma aragamena.
0: Nga ya bahemoni.
1: A gina gella. Amana gasela. Na gina ta ame. Saka ya gina ya raga.
0: Mhm.
1: Adiyama.
0: No tapela?
1: Da ho pitso.

Blas! Ampira Eli, Adi Especiais, Ampira Eli, Ferroviario Lushinga, Mundinho! Nina mwana to ile heraka kwera ama ni mpira ama nilaka ebaliza ya Basilio mihima guardarete agia especiais haya mundinyo nina mwana ile heraka kwera ama ni mpira ama nilaka mpante webaliza ya agia especiais mundinyo ahalo mana.

Orata wal baxi. Jamulu. O musi ke khaiwira makhale no mahiko ala ka hinto ke khala ile. Khala ima le khonyero ka anake. Ariwa ka ama makhani. Ariwa ka apipi. Ariwa ka ale tam sulwa tata. Sei sane rene khala ye bas mahiko ala ba motho pa hi khale bi ele. Ala ta papa ala tam rokora ka ala tam mama pa hi ba ko tio ba bo. Kahe wera musi ata he khale nare. Kahe kini maha woya bueno herero ni kere la. Kahe yo khale kina ku. Masi o musi wo pa kiru puye ke kahe yo. Mi ano si sa kini mo la sherani ni mo robe li ho kuma no ka tum kina ku ena musu muhilele wera o khala to ema ku hiu. Yo kuma na humpanta wata wera pelo msambiki. Kini hani wa melu na ikali kare ni utavi kumba. Masi va kin lai ha ka va kin phanya ne ya kire ni Abdullahi da Palma. Mita ko sarat yu no pa herri yam mustudi yu mundi delfina kabaral wana kopia. Mita da ula vula kunya da ora da wiwa. Koroha.

0: kolelo nikirathe le mwaha wa amiravo anchene na hiaya ohusira wanthoa na othoiwa asipapaya ehina khalano makhalelo akina aku ehina chuna ohusera
1: timwe mmo hankoni niwiriane tiheni ya chwanswelaya sao hia ohufera Ojompa wa miravo oskola ohikanle vontoa. Onna ruha nari hoye makacha miho mwokala ni mwawe.
2: Moni kinatamala. Isa anaka anaiwa mkathara. Kakulaka ni kohon lo. Wakulaki ni ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makacha miho. Yana chompa ndakara wapiaka omala wa mwaka anaka okala owani yenlaka mashito eswelaka wi makalene yao anawindiha vaya endre muhataya ndakara wi hiya yao oshkola mpurelo anaruhaya oshkola honkala wapama
3: onna ruha ntoa wi nashkola lo onyo chompa so oshkola onna kala uchonna haluchuli mache ya chwa nashkola kuya ufira oshkola Akuela jaga matera makina baya ko halu tuli enta makale lo mawe to onna ruha we hai bai onna kan ne hao difficulty da ho locha na chu makale masuche da din ba we bai o school ha kwaz ha bon re je terum kare guru na we folo leri onna kan group le ta mbe ho ho we kan ni bin ga da ko makale la phama ndona we muruma kwaz we mwe ko ko school ha yao
4: onna ruha
1: unto atani
4: veye onna debo perder materia tambe veye hankala mulinya nongo akweye anna debo perder yaula hanfuela no orepa pama sinto kwa kweye inota bashu sinto ku akina ku kwantu akina ku yale ya maiku tene anna marka diferensa ni yale incho entepo chompa uskola
5: Kasana kinicha ni wanai ma Eugenio. Makacha miho ina ruha.
1: Makacha miho havi.
5: Makacha miho uchumpa wa shkoda ni. Henkara sana. Proke wakada mchu. Mchu ahi ya kwa shkoda ni maiku motene. Hangduwe la olera. Mwanto kwa kwaya nera ya ya kwa shkoda ni maiku motene. Ale enjiwa shkoda ni maiku motene. Enamduwe la olera.
0: Anama ni aikuwa suni. Enaka viheri wa ni makuru. Aishkoda na usiraya avo nari ni guvernu.
1: Eneri havanche ne wia sina hano enahi ya ohufera. Ori otelihiwa ehinuwe. Makata miho anapache ravava. Na hano onakala muholeli avate. Ahikalaka no elukuluku yo ohufera.
0: Mtamweni, ohia vava na vanelahu eli. Hanko nirikunu zale mitipo e provinsi ya Wampula. Asintamweni amuteko elapo ehinakuiwa. Ekirathelaya ni amiravo. Akinaku enayavo ochekulela mwaha ola.
6: Makumaso ana munchene otene amutoma na wiri na radi Mosambiki otopshine programu ulimu nkuhi na siri. Okumulo ne provinsia ya Wampula unlubani hala tulamera wakamsa kamsa yala anrola vula ahiyaka maulu maya unhena mwahola tukunyahu ola vula oliluva. Kaikini sina?
7: Merina.
8: Belita.
7: Diana.
9: Beste.
7: Lizeti.
6: Ala nave amiravo na latunliahu anroa ola vula muhina wa maone luaya wa mwopwe luaya muhina wa mahola olelo. Yoko hayo pachira tila enihima we eshe ni inimukushiria miravo nakala amavano o hirowa ushikola.
7: Nini male sumana ntero netaka ushikola ni hapa nyaka maprofesori yangu. Ninro wirahai. Ninkila atia hupahe.
8: Nikala wera ionya kupaki walmosu. Rako boli wagi nro ushikola. Ya atia yupahe.
9: Fuokalo ocho mbo ushikola itoko nukweli wa mtuli papawe. Ija nana miravo vana mitombe. Na mpanya pati ya hu. Kuma laike sumana ushikola ni hirongwe.
6: Kireke wera ocho mbo ushikola nukala oye lilaka itwi kina ku oshuta muhina wa mukhalwa hu hiyo amiravo nakala mwavano.
7: Kaka nini kalo perderi tu sinchene ka kulpari kimanchene tambe ma profesore ho nini perderi ki prova sinchene ni kuninro ahu ampaka nyaniva hai prova aswenle ne wira material kanisomme nto hiya yeye nini ripi hamure matambe
8: wada ni perderi ahu na hiro ko shkola antepa hiva na shitiana
6: Nikanle odo la sai morare lo tunin soma ho skola muhina wo manani hera o mala mali ho jompo skola.
7: Mira ka to sai ni re ko mu ivara tu riri anso a e pula. Ni vara ka ton roko skola. Ma professore ano faltare kan faltare no na wira faltare. Ni kala ke sale kina na be kala ke ma professor ma kina. Professore an ho karuie ni no kala vo la musala mo wira ni perdere aula le tu.
9: O hito mpaka o paka ke prova ba sukala e ba professore o skola iwe. Anwa ka mosa ka mosa. Can roll then as a wagon bossa any man is mana in the borso if in ye.
8: Memo Ivano Niraka Oveka Esale Kinaku Oshkola. Nira Lua Mukume Salamu Morocoani. Muhaya Nirua Morocoani porque Professora New Korea Nini Kotiwa Ovolo Esale Kinaku.
6: Morere Losheni or Naya Ohima Eleo Jumpi Oshkola.
7: Eke Kaivan Nirera Ohimia. Wira ko falta ru skola mahikumaili mararu porque no es posible mutu kweli ngwene ono khalne vonta di oro skola nare mutu ereiwa ka ono ro khalne vonta di oro skola nare e pa sinjene mutu simukumelela oina khalne vonta di le oro skola nto brigadu omulela profesor wira ko falta ri mahawe fulano ya kira nenle
8: na skola achompa ba lo skola opio skola iwo himaira ko chompa a perder prova onni khalo ba hiwejansi yo pakato
9: etiore ra na skola europe garo skola o hinya wera epa wokola kipiya ka 3 semanas 4 semanas kana mko tokuto moha wereta o garo kheliwa mas akana skola ya jompo skola vale ahinda hinya mko tokuthaya mas tokoni he vanno e ninni hinya pai wera kam were ya giwere ya malaria rete ya muru pahe paruthi odele pahe epa kisi kasindri sana Masepa, olo ko pulo ki pulo skola no epa kore ko berare. Isenya sa hospital dia. Wakala profesor onko balela. Oni ra ko sukurela. Wakala iporova, ikale porova. Oni kala opa ke porove.
6: Esheni ekanla ya overa amavano ni amiravo muhina wa na shikola. Yangwe hamukwaya wira o jompo skola esmane moha wala pele.
7: Wana kanto kutasala irwa ko hano kala shefi da turma na dijuntawe. E para mosa onwa wiri ole mashauri mela esmana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe. Mashefi ale upuelaka wira va ni thukumane ni wanane nrona ngwe mapari hule. Eshene mucho mpihari wiro no weriwa ni mushukure ari wiro ro kweliwa ni muthotole ni ari wira machompelwa wetu othamalia walo thwela nimba he forsa wiro chikelo skola.
9: Na uya mukuihu ajomba ko skola nsola ko ra mabara ko le olo skola ni kisoma na ko lo lo ko skola khonire onda le thukumana ka bahi na shefi
6: kai ki ni va molmo na hira ya ale ale are amira ba kinako ana skola molmo shena na hira nyu
10: kinale la wira mira bote na ro skola
7: ma professori hatana na skola ni hichompe ko skola ni vare ke tu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pahe wira ka to sai
9: mi kinira wira na mira ya la khala wira la khala lo ko skola e ba ni ro ko skola bahe ma professor hito mpeke nimpela murum ni hele tunna kala be sete ni mu ishute ko vara me professor mi
1: otamala oto kweni asinta mwene awambula
0: manywa no muhle kroma fona anyu suolani wi Muteko wa miravo elapo hinakukiwa ni elochelo ya elomwe ni emakua saradi Mosambiki ata neni nikuru na miteko sa ohusiha.
1: Asipapihu ni aho leli anamane akala we wavareria anaya ya yako shkola enako ha anama husihaya akala anaya avolo wa musalani.
0: Wona wi mwa ikwa ha ikinaku amiravo tehina chuna ohusera ewakanaka ni amiravo akina evolo waka mwa So hapala ni ichu sina akali ya pama amiravo.
1: Mwevele velo, hankwa ni vamuhani wiriane, ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo ni kiraten lahu.
11: Salama amavanu otene mudiva musani programa ela ya ilapo yoyikala nisiri. Neri mpua mampanta ola wa ukuha kuhani olelo mpua mampanta ola anuhala tula ato kweni amusa. Ala mpaka mpanta mpua mawala no mweha samiteko sa usomi mwe provinsi ahu ela yoniasa. E ulumhe atu otene aniwila mwe mare nela.
12: Isalamu nuhakilela. Mio sinanaka Zeka Joao kiri wa namuteko mkutula wa masuma. Masome e provinsi ya yoniasa.
11: Tata, olelo hiyo nulu mwa mkalelo ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala. Wanu mtata anlele hireva kani wa maha ola wa nashukula utawatawa ni uhivo lo wansala.
12: Katuna kiwihe mupuelo na masoma moha a mupuelo watu msina na wisipinoza o ulanda. Ole ahima eriari ya masoma ni mashupuaya. Ariki hengini tunawera mio kivehe nari kiteye iye itu atu empaka ya ni mikalolosaya. Nari winlela. Masi etuki ntunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri haa itu iye atu ampakaya. Mwayeyo, mwaha ola kahene hiu nriva wi na hele atu ikukutula o wi pamulatu. Nintuna oka wanava ele eri yowi wanyea eneri haa mwaha ola ukumelenle mwaha wa uhipananea anashikola mashikolani. Vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismo escolar wa na escola o hipanyane ya va escola ni ehungu vakan o yawata podo kala ni hiku o iwora ni hiku ntero isemana o isemana sene o hipanane ya va escola ni mwaha owera yopachira ana escola ala hanoni hera o kala no solo luanya ni escola vekumvaya yomalo hana vihere liwa ni ala hana kwata kwata yele eriyotene erayano yovara eriari ya masomo. Tivanto okumere lawaya eno ni hera oresi na vetu. Ohipananea vashkola mahayo wera hiyano yoruluwanyaya ni ile empakaya mshkolani.
11: Etweni entunia upaka wera amalihwe makali lwene yala?
12: Titu sinchipali sopanea. So tunea wera sipakiwe masinto eriari ya e provinsi ya huu yoniasa. So kala sipakiwaka nisimina paki wa miteko sinchipali iye sinoni hera wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea ohoi hoi wawi hera anashikola wera ekaleke ni ovihere liwa. Mwaha wa masomo. Vanto, mwa itusa vakane seyo simpakiwa ana shikola akina akina eni vahiwa osoma wohikala olive etu ni evahiwaka ikaruma seye sirisotune ya ovarhela muteko eriari ya masoma ya.
11: Etweni entunia upaka wa aho leli aishikola wakalawera akala anashikola ahimvolu ansala ni ankala ka otawatawa.
12: Enna wehawehiwa ale ari aho leli amashikolani ale eniitaniwa madire itore ni akina asitokuene yale animele la ishikola. O wehawehiwa wakuvea waya opatapata waya miteko iye. Tiseyo sinkavihira mwa itila ikina. Wera mwaha wa ana shkola uhi pia pia vashkola ovukuweke winna tune ya wera ana manjari. Apapa na mama atu ari otene erina na mwana na ahuwaya e woperereke niya weha weheke ana mwani ala mukali luaya waweta ishkola. Ohikala yeyuru tiwera wii itwikina simpaki wa ale ana shikola. Ehina pana ne ya vashkola, ahinoone hera mukalelowa, wilipi hera ne shkola, evahiweke malaku, yitaniweke ni eleliweke, ni ao esuweleke irisa saya, seye singela ukumelela mwaha wa mukalela noone heraya.
11: Ona himu wera ohawa wa amusi wa anashikola akinene, tunieri hawera anashikola ala, ahikaleke ovolo wansala nitoni ahipiaka mshikola. Nereke wera ohivolo wansala wa anashikola ala ni utawatawa mshikola. Orimu hawa uhawa wa musaya.
12: Eriari ya mkutula wa masomo soba kerishiwa itu ntoko ovahi wa soja anashikola yakala mshikola. Ehuhu ankalaya mshikola. Ehuhu enkumaya wera epumuri au anavahiwa yoja yele inapeiwa. Wera ale ehikaliki okulumua, ohoihoi, ehikaliki riari ya masomo na apurusori arene netala. Mwantaki hero, ipoma ntoko omandimba, omekanyela, omwende, osanga, oshimbunila, olagu, mapomene yala tiwera a paki wa mareherero ni mwaha ola oniso were yaka wi wopacheri heli wakala ye ni wone leliwa wawere nja ya were ipoma iya ana shkola anchi pali hampata pata shkola e mwaha mwaha watala mwahene weo tivaont e pacheri hingwaya e paraka ela yoga hiwa yocha ana masoma ya kalo shkola na veto ana shkola anivahiwa sowara iye sinitani wa uniforme seye singwareli wa shkola ni ana shkola ala ena vahiwa to itu iya wera saa kavihireke wera ihikaleke ni mashupo mwahawara miyo hungano yocha miyo hungano ikaruma miyo hungano yowarela yu shkola ntano itwe ni seyo sowa hawehiwa ni soha seriwa epoma yotene yela yu Mosambik shashasha wenno o oniasano soka lihiwa mitokusene seyo wera ana masoma ekabihiweke nikusene seyo
11: makachami weheni anwiheramu ukumini wa mwavano onkala otawatawa oshikola ni ohoimvo lwansala
12: itu ela ena halu tanyera mashupo matoko toko mwekumi maya yo mholo maha were shikola ele ena kaviha ohikala wera opanyarumu teko wapoma mwamekaya ayo ena wihera okana numiruku soru luwanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwekumini ohoihoi ena kala ni mupu ele wo worera mwe mwenere yetihereke ukumaya. Ohohe, mashupo ankumana naya, mota heni ankilaya omaliha. Ohia yeyoru, mshukola mwe mo, ala, mwaha wuhipanya ni yawaya mashukola nimu. Hewereaka, opera iye ansomaya, ohohoe, hamaliha eshkola, no okomala we wingwehere liwa wera na eshkola kaleke, okomala eriari ya masomo. Hangwerea, okala atu okomala niye asomaya. Iya, sikasiri, itu seye, simtanyera niso wopi ha mwahawa ohipatapata, ohipananea, ohilipihera, ohivihere liwa, eshkola.
11: Etuheni entunia upaka asipapa walama profesore, wakalawera akala anashikola ahimvolo ansala ni antawatawa ushikola.
12: Vava, nakani kushere mwahaola ntoko eparaka wera. Nivelele ni wave kela asi papa wera ya kila atheke amwavano na anaya wera ya leli hereke ele eriyotu ni ya wera ohikala eshkolaru etu eriyote ne mwekumi mwaya entuni ya wera evareke mwili pihera eshkolato eroweke oshkolani mwili pihera
11: Mpanta ola opea umakisore ni mashini hinaine olarashila. Tata, masuhi na ntuna ya wale lihera anashikola otene ahimvolu ansala ni ankala ota watawa shikola.
12: Uri otunea wera eshikola tetu eniva ha omutu. Wera omalo ni were weti ha okumahu nene wiri nene to ni otunea wera ni patapa teke eshikola. Masomo, ni panyeke o shkola veli veli. Ni tariheke iye siri so teni si hila mpua muteko wa masomo.
11: Tia yo, mpanta ola wa kuha kuha onkote lavani olelo na chekula ni atokweni amusa ala mpaka mpanta mwala no onwea sa miteko sa usumi mwe provinsi yahu ela yoni asa. Atokweni ala anilelihe raya wa motaheni nera ahu ni malihe mwaheni yola wa anashikola. Otawatawa o shikola ni toni ahivolu waka nsala. Nina shukurela vanchi pale atokweni oni laka hiyo mwavano mpuama mpanta ola wa okunha kuha. Ni asinkwe mpanta ola wa okunha kuha mawihiru ni mio deli daimoni. Asant ni mpaka mu inamuru ngweni wa.
13: Elapo hinasiri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
0: Miva kinikere muhiwa.
1: Wanyu wano mwahaswen le sinere ya ni makata miho. Tia ala nikiratin lahu niyati yu aswen le sohiana samuru yola.
0: Maichimana ruhilu wa unsa olelo. Tise nha.
1: Muhina chuala ohufera oku kwa njihera solo hera sa omwahi uwona wimuchu ahi hufera. Hanara akalae chu oholo.
0: Mona wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.